Το τόκι μου μέξε. In your world, Levant. In quick. Senga. Kiawa. In quick, Aoyak. In Timis. Aso Kitlaya. Tochi ni mezzi. In chok. Ni noclamati. Nigmati. Nik ilamiki. Ni tlacopoya. In yowal. Nepantl. Intimisli. Ni chok. Nignotlamati. Nigmati. Nehua. Nehua tu metzli. Nehua. Yowal nepantl.